0: ngam bong ngay sa nukong bayang mo chay. Huwag ka kamara din pa ka sa karang mo bingkat na lito ng buwa mo. Kaya na rin ba ako. Pura ito. Dito ka sa kanyang isip. Huwag ka siya ato din sa nukong may pangyay. Ang kamara sa kanyang isip. Sa kanyang isip. Sa kanyang isip. Ngambong ngayon sa nukong kayang uche. Waka kamara yung pakasa ka sa ramad yung katalik mo. Diwa mga kaya na yung
1: Don. Mungkin tak don. Supaya payah kata kita.